libe raise khona nje awareness about angisazi ukuthi yini but yeah sasizwe ngenze kahle research yami ukuthi yini but kune awareness nje lapho hey i against ngilo kunya nini women and children abuse yeah hey mengase nje kube khona into enganjalo but ibe some sort of a program lengizohlangana khona izinsizwa zodwa ezibhunge nje athi umuntu ebuye ekhaya athi umuntu ebuye la kubo uhamba nje konke okade kuthwele emahlombe sekuphungukile ngisho njalo sekuphungukile ake ngilandele lapha na ngathi ngikhuluma kakhulu kuthi le ndaba yangithinta kule ndaba yanginyakazisa yangihlukumeza ngempela ngathi ngikhuluma kakhulu ake ngilandele lapha na uloyiso laphana nje ethi nje wemadoda sabelani izinsizwa sabelani kuze kunale movement lati khona ethi hlangana zulu asike hlanganeni ke manje sihlanganeni siyinsizwa ke manje ukuze sizame ugwema lento lena ngoba iyaphuma esandleni njengoba kubalwa ama celebrities awu 6 in the past 8 years bangaki abantu abangaziwa bangaki abantu abangadumile abadlule ngayo lento le bangaki abantu abasemajele ngayo lento le bangaki abantu abaathenda ama lokhunjana iphedlela ama lokhunjana ama psychologist ngayo lento le into lena esingakwazi ukuthi silungisele yona mengasithuye siyasukuma

Kumsa zokumkhu lephana mkungutu wana 7.6 FM skhala phana sinje 10 minutes lephana lishayile phana ihora lesibili ayi iwashi lephana la gijima ngempela ke namhlanje ligijima ngempela ngazi ukuthi lijahe kupha ngazi ngempela kodwa ke kuyozwakala lephana ukuthi ngabe liphuthuma kangaka nje lijaheni lephana iwashi aseligijima kangaka sikeze ngingathembisa ke lephana ukuthi ngizoqalaza lephana isimo sezulu ukuthi ngabe

ngivumele mntakamama ngivumele nganakwathi ungaliphi imbolo lingisho ngithi sikusile manje kwamntana umuntu sokusile manje nganakababa yeyibakithi kwaphinde kwasemgundlovu.

lo mnyama uzindla zimhlophe ngivuma lebaba ngivuma lebaba ngivuma lemama ke ngisho ngithi uwangena ngemdlantanga nencane kaHezu umntakamoloyi webaleleli yibo kulesibila luhle kuntatha kusekuseni ngingena zinsuku.

lento mthatha umuntu injalo lento ngene ke baba kehandwa kegijinya siemporoma kulolu hlelo sekusile mntana umuntu kulungileke wemtaka baba ake ngikuhlebele ngikuthole ukuthi lumkandani lolu hlelo namhlanje nje bekindlebe ngize nevimbo

namhlanje kulesibili lohle elungahle lohlelo ngane muntu konke khamba kahle khamba kulaye nangisolo tolepha zingoma zingangawe mntana mama ho yebo baba kulungile vela nemezelo lapho maziko nemezelo yebo ngizayifunda bese nokwakho ukuyihlaba beswila ulamntana umuntu kanti kunye ngane kwethu ho mntaka mama kuzothi nje ngo 4 o'clock ngo embondweni malibumbana nje hore lesine mazithi 4 o'clock lapho kuzobe sekunivusa ke ngane zakwethu nginyakazise kuyohle pho senivukile bese ngiyivula neyncingo ningene nivuse nabanye kuyohle pho senivuke kahle nonke seniphelele siyawuthandaza ke lapho sibonga ukulala nokuvuka nokulibona usuku.

enkulu sikhuluma ngomkhuleko ngoba umkhuleko ukuxoxisana noNkulunkulu. Umkhuleko ngokuxoxisana noNkulunkulu. Now, sakhumbuza ke ukuthi isono sokuqala ngisibiza ukuthi is original sin. Lesi senzeka uGenesis 3. Esakwenza saphula ubuhlobo nobudlelwane kanye nokuxoxisana phakathi kukaNkulunkulu nomuntu. Kodwa ke lokhu kwaphulwa yisono ukuthi umuntu wawela isonweni uKristu Jesu esiphambanweni uma ehlenga umuntu kuyabuyiswa. So kusho ukuthi ngoba ngizwile ivangeli lishunyayelwa ngalo uNkulunkulu angizuzela kona kuKristu mhlazane uJesu efa efela izono zami ekhokhela wonke amaxolo amaxolo. So ngingahle

0: ukuze ukuthi insizwe ikwazi nako ukuthi ithole ithuba lokusakaza emgungundlobe FM 107.6 The Sound of Choice after amanqampunqampu. Kodwa ke umapheshingo esekhona lapha ke uzosinikeza lapha amanqampunqampu lapha ke khona uzokwazi ukuthi ezweni kwenze sibe sa
1: Ithimba lezindaba kumpem liqinisekisa ukuthi
2: Mwambo kama nxakusana nale ngalala ngemva kokubombanelisa
0: nje. Right. Mapheshingu zobuye ngawe lapha ke o 4

find that person. Yonke ingisho usuku lakho nje ubona nje limuva kamnandi kanjani because kunalo umuntu olethe injabulo empilweni yakho so nje. Mail fika ithuba uma ubona ukuthi right nikeza ithuba.

0: Vele washes.
1: Wakhele yipi inkosi?
0: Inkosi ngiyakhele mina ngakhela ubaba.
1: Cha ngisho isigodi wakhe kuso.
0: Asikho isigodi engakhe kusona mina. Umuzi kababa usobani? Ngani thatha umuzi kababa ku five isigodi nje.
1: Ngibuza induna kuphela.
0: Induna. Hayi, angiphethe, ayiphendwini mina.
1: Umuzi wakini kubhekwe ubani?
0: Ubhekwe yimi. Mina induna yasekhaya ngoba baba nomama basekho.
1: Wadabukaphi wena?
0: Hawu, ungibona ngijabukile, ngijabukile.
1: Ncanca, ngikhuluma ngenkaba mina njengomzuti kabakho yafalala.
0: Babanansi la. Imbuzwe yihem, inkaba isalanga ndawo.
1: Awakuphi
0: inkaba? Ayiwe nansi, ngingilala ngivuke nayo.

kalula ngoba siyazi ukuthi kudansa kanzima nje lapha ngaphandle uma sikhuluma ngomnotho. So bengungasizi ngalutho uma sizonifundisa ngamamine noma simfundisa ngokudebo ofisho lwandle ngoba asinalo lwandle la asinabo mine la. So sithe la emngeni lokho esinakho umhlaba and siyazi ukuthi agriculture yona into ehamba phambili. So mhlambe okunye fanele siedelane izinto ezithinta ezokuvakasha i-tourism uma siqhubeka ngale program. So yeah, okwami nje ukubonga.

Kana kumana tjela pano ku WhatsApp ku 0623151986 0623151986. Ovano sinte ku Facebook umkhondo vo 107.6 FM. Khona ni post nje wena number like abese nje ushay comment yakho. Engabe ngiyithakazela ke manje. Lesibongo zami sikhala ngavumelekile ukuthi ngishe moyeni.

0: ebusisa amanzi ku-TV. Kodwa uthe ucela ngimbongele kakhulu amenza ukuthi abe umqemani lawo manzi maye wabusisile. And uma wami ke njalo uma kuJuni uba nento emshisayo uza sizodokotela ukuthi avuke ngoba usengakwazi ngisho ukuvuka esha esincini. Kodwa kulonyaka uthe imvuka leyo nto ngoba beyisafile iTV engakwazi ukubusisa amanzi kanti bengimthengele ikhombo lepink. Ithe ma imvuka ethi angikwazi ngisho ukwenjani ngathi ngicela urabhe ngaleyo khombo engakuthengela yona. Utheme rapha ngayo wavuka ngezinqa wathi ngiyabonga kumanje ngikwazi ukuhlala ngesinqa ngirabhile ngithaba ngirabhe kuphelile kulonyaka kaya ngakudokotela uyaphila umqemani kumanje uthe ngimbongile kakhulu
1: siyabonga kakhulu bakhethi.

kuzothi ke mangabe sekushayile u 11 o'clock sizobe sesinyukela nikhumbule njalo entabeni yesiyoni siyobonga usuku ngoba akugona ukuthanda kwethu ukuthi siyaphila kepha umusa nje esenzwele kona esenzelwe wona ekumele ukuthi siphindisele ngokuthi sinikeze udumo kulo elimfanele.

I message laya Putin omuhle uthi nje ngibukelele sisi Mazondi kusihla kumgungundlovu 107.6 FM ngimamele kodwa yey wayikhuluma indaba mina bengahambi kahle ukuqala konyaka kodwa nje engangikufisa kwenzeke kuvuswe ukuphuma esixukwini konke kuhamba ngohlelo konke lokho akade kuqalile akade kuplanile ekuqaleni konyaka bekungabonakali kahle usizwe ukuthi nje aphume esixukwini hawu awubonike wabona ukuthi kahle umhlahlandlela wempilo yakhe kuya ngalaphi uthi nje kuko konke siyadinga ukunxusa uThixo ahambe nathi asivule amehlo nezindlebe zikamoya uthi ngicela nje ngalelo uthi nje ngicela nje ngalelo xesha ingoma kaNeli Dlamini ethi langa lomphefumulo okanye lengoma ethi ulihlathi hawu kungekudala nje zizosondela ingoma zakho wemaphuthini omuhle yeyi ngampela lento lena yokuthi uplane nedlanzana ekuqaleni konyaka ebese kube khona ukududana futhi khona la ukududana ngokungekho right ukuthi seniplanile impela kodwa manje na uthi masiqale phela we mas akekho njalo sho njalo ibhlungu leyo nto kepha ke sibonga ukuthi we maphuthini uye wavuka wazithatha wabona ukuthi mangcono ngivane ngishintshe igroup ngiyo joina igroup esebenzayo sikubongeleke we maphuthini

0: Ubuntu FM ngoba wena ngokuhlalela hlalela siyabonga.
1: The sound of choice of KZN Capital.
2: Noma ngiqhoka amaniki niki ikhoni ngubo. Oh man, siyabenga bebe, sibengile bebe, shut up! Ubenga ntona ngathi siyabonga ba.

ngalala uNkulunkulu wathi wena uNkulunkulu wathi wena namandla onke siyabonga baba wethu namandla siyabonga uNkulunkulu wethu sithandile baba wethu wena igama lakho lingaphezulu kwamagama onke baba wethu namandla onke liphakanyisiwe baba wethu wena zulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba baba wethu namandla onke ngalo siyanqoba ngalo baba wethu namandla siyakhululwa uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama likaJesu waseNazaretha akekho njengawe nofana nawe emhlabeni.